0: Amen. Tungod kay ginupod nato naton sufferings kay Jesus. Amen. Kay ginaagda ko sa mong ang mga utod, ang mga leaders, please. Gina-claim gid nato na sulod ka mo sa ministriya. Gina-share ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod nato na sa mong.
1: In moments

brothers and sisters, si Jesus, nagibo na sa bagpo, kagbalik at pusa ng kasuntanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sa iya kaugalingon nga dugo. Amen. Ang sino man nga magbaton sini, makasulod sa iya panibalay. Kagbabalaan mo, ngayari ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kag makahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahibo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo, O Diyos, at gapin mo

0: tagnamon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahig sa pagpangabuhi. Mataas ka sahig nga mga butang ginaklay namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidait sa Ginoo, ngayari subong sa aton, magahilway sa imo, magaayo sa imo.
1: Amen.
0: Ikaw, kagang imo panimalay.
1: Amen.
0: Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugpos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Amen. Fire on you! He said, the fire of the Spirit, the fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal, Ginoo. Liwat. I-offer natin.

My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw kang bilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga mangkatapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iukdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo agud to nga ang paraiso imo maangkon sa siningaduta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sa kabinan kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudun nato ng kabatuoran. Kanaga pangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tag sa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahal Ginoo, ginaklaim gid namon tungod sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga mangin magmuad kag probidihan namon. We will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang pagproteher sa ilang kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan.

0: buad kami. Ining amon kina angkon nga matabo sa tagsangayari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalagag ministry. In Jesus' name.
1: Amen.

0: Abay ning ginsuguran sa mainit nga pabinaizay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sang yaunod, agad aton kaunon. Sa Isus nagsiling sa ila, nagsiling ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang yadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sinpo nga magainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag manahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sinpo nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay, nga nagalin sa langit, hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Alagakaon sini nga tinapay, magakabuhi singgayon. Thank you, Jesus. Papakuro natin ang kasugtanan. Nagibaton ta sa Dios na ka Jesus. Napatay kita hapod ka Jesus. Upod ka pa sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: He died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa cross. Kag napatay ako.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon.
1: Upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa pagkabanhaw. Kag ginakilala ko gid.
1: Kag ginakilala ko.
0: Kag ginaigugma gid ako sang Dios.
1: Kag ginaigugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon.
1: Kag ginhatag niya gid sa
0: si Jesus. Ang akon manunubos. Siyang akon Ginoo nga nagaigugma sa akon.
1: Nagaigugma.
0: Pag wala sa may makasiparar sa akon sa gugma sang Amay. Bisan pagkamatayon tungod kay Jesus nga naghatag sa akon sa kasugdanan. Kag madaog ko ang tanan nga temptasyon, kag madaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali, makasakripisyo ako tungod si Jesus, iyari sa akon. Makapatawad ako.
1: Makapatawad
0: kag makahatag ako.
1: Kag makahatag
0: sa mga butang.
1: Sa mga butang.
0: Nga ginapahimo sang Diyos sa akon. Tungod si Jesus.
1: Tungod si Jesus.
0: Iyari sa akon.
1: Iyari sa akon.
0: Kunin mo. O Diyos. At

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo, nga ikaw, pagbilog mo nga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo, nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to nga ang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sa kabinan kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudo nato ng kabaturan. Ganit nagapangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahal Ginoo, gina-claim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga mangin magmuan kag probidihan namon. We will provide all their needs and will protect them, we will guard them. Lord, give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang pagproteher sa ilang kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon, tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon kinaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: gani gina sa gidan ko kamo nga sarang lang kamo makasulod sa gidarian sang langit kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Dios sa inyo maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga Pariseo inyo debatian ang ginsilin sang una sa inyo mga katigulangan hindi ka magpatay sang tao amsan sinpo nga magpatay pagadtalon sa upmanan pero karon nagasilin ako sa inyo nga bisan sinpo nga nagakaakig zaya utod pagadtalon sa upmanan kamsan sinpo nga nagapakalain zaya utod sa pagsiling zaya hoy way pulos ka way kapulos pagadtalon sa pinakataas nga upmanan kagambisan sinpo nga nagasiling zaya utod hoy buang may katalagman nga magagpaimpyerno gani kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios kag mag kung madumduman mo ngang imo utod may aligot-gut sa imo baya ay anay ibudulot sa tubangan sa altar kag magpakigusay sa imo utod kag galing magbalik ka kag maghalad sang imo dulot sa Dios kung may tao nga magsumbong sa imo sa upmanan magpakigusay ka sa iya samtang may tion pa kag wala pa kamo magakadto sa upmanan kay kun didto na kamo iya ikaw itugyan sa ukom kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya kag isulod ka sa bilangguan nagasiling ako sa imo magapabilin ka didto tubtob pabayaran mo ang tanan mo nga bulta. All together, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: The Son of God.
0: Who loved.
1: Loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: And because Jesus
0: I
1: lives.
0: Will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: No one can snatch
0: and separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: And I love Him so.
1: And I love Him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement of
0: Amen.
1: Faith.
0: Amen.

mabatigyan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magbaylo sa imo ng mga lain na tao. He is now working in you. The Lord anoints you.

0: Knowing His presence. In His presence. Be set free.
1: Amen.
0: Receive your miracle.
1: Amen.
0: Amen. Receive your transformation. In His presence. Chimpo na edisibong. Gang kunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. Mother, brothers, and sisters. Sa iyong presensya, tulukan niyo subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan niyo ang gusto niyo matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan niyo subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtanaw sa mga kaabay nga nag-ulipon sa Israelitas. Gintulok niya ang mga kaabay sa presence sa nagtabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo mga cancer ang tanang nagpahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presensya sa Ginoo. Kag sila tanan, magkakaladula sa imo. Ginapasalig ina sa pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong. Abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes. Hallelujah. Yeah.

na akong tumawi. Isiling sa imo tagipusoon. Pariyo sang ginsiling sa mabay nga ginadugo. Sang dose katuig. Ginsiling niya sa itagipusoon. Kung matindog ko lang. Ang sidsid sa iya bayo. Now you are in His presence. Tuuhi subong.

Jesus, ngayari sa amin. Jesus, tungod yari ikaw, ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman ng ibang mga lambag at pilas. Nag-ayon sa amin. Sang tanan, nga masakit, kagbalatian, nga yara sa amin nawas, kagkalagang ispirito. Ginatuuhan naman, Ginoo, ikaw nga yari sa amin. Kaginatuuhan naman, kaginilisugdan, nga subong ang ibang nga presensya, nag-ayon sang tanan, nga ginapatyag naman. Yes. Ginatuuhan nato nila. Nang iyang espiritu sa amin, yara nagahulang. Oh, ginatuuhan naman.

kapte ang kabot, sang ibot o kagwala. Remember my brothers and sisters, na si Jesus, yara sa ibo, ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa aton tunga kun indi siya maghimo sina. Tuuhi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina, siling sang Marcos 11. Kun may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo. Amen.

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initalan sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, and the Spirit.

ang Ginoo nagpakamayo sa imo sa buong adlaw. Ginapakamayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong subungkit. Subungkit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name.

white face. Here on the wall I praise the Lord. Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya isa kabanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hands sa lawas, sa bahay sa lawas mo ng pangamuyuan. O may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kag magaling sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan man mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. I claim the release of your presence.

ang kunan na. Ang kunon tanan na sibong. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

Nagabutan ti on nga si Jose, kasi Maria, kinahanglan ni magtuman sa seremonya sa pagpanindo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, gindala nila ang bata sa Jerusalem, agot ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. And pagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad sunok sa ginasiling sa kasuguan sa Ginoo. Duwa ka tukmo o kung duwa ka kuyabong nga pating. Sa satong ation, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong kag matinoon sa Diyos. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sang Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sang Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sang Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo. Sang gindalang bata

pulong nga garimain, hindi magpakabat ang pulong nga inyong nabatian. Tuuwi, ina, hindi pagtuguti, nga mataban, ina. Sang pispis, tuuwi, insistiri, ngang gahom maangkod mo sa buong. Focus and believe.

0: In the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa awal na una kagagipuzon, ginaigtan ko kamo sa ngalan ni Jesus kag sa ngalan sa ministriya nga ini. Ginamandaran ko ikaw, po! Kag-amen. Po! Na! Amen. Ginamandaran ko kamo. In a million times to go out.
1: Amen.
0: And never come back.
1: Amen.
0: Kaginaklaim ko sa buong, nga malagin ko kung nagtawag sa atong, oh, magahatag sang kapawa. Kag makita nimo inang yagin saad nga gawin. Inang iyang saad nga persona. Kag makahiusa ikaw sa buong, sa iya. Oh, ikaw, kagit panginmat iya, Jesus. Agad maangkon mong gawin. Tuuhi, ina, ngayara na ina sa ibo.

0: ko ng gugma sang Dios, yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kanya.
1: Amen.

Amatiyang yun natin ang binzahe. Kung sa diin man, nag-a-istar inang gugmas ang Diyos, siguro gid siya, ngang Diyos yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Diyos kung nag-ahigugma ikaw. Amen. Ang nag-ahigugma sa Ginoo mo na nag-apamati, kung nag-atuman sang tagsa niya kapulong. Sulito naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton, inang dakilang pag-ibig, yari sa ato.

0: once and for all, matunod natin ang kamatuoran yung Diyos nagapuyo sa atin. Amen?
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who feel, He fills our heart with His love. Amen?
1: Amen.
0: Kunyara siya, ang gugmas ang Diyos yari sa atin. Balangid natin. Balangid natin nga yara siya. Liwat kang taho natin sa mga kaisa.

my brothers and sisters, ibuy ada to ng tanan ng mga bugat kaya risa ato. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag naton ang tanang nga kim naton ng hindi tababuyan na may pagsalig ng Ginoo labaw pa sa sinang ginakaptan tas mo. May ikazarang siya sa paghatag sang aton nga ginapagita. Isurrender nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita gang iyang pagigugma sa aton, tama gid ka nako kag magahatag sa aton sa tanan nga kinanglan. Ihatag ibuy agod ba angkod naton ang bato na kusog kag kabuhi ngalin sa iya.

ginapangabay ko ka mo. Nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa sininga-duog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagid nga wibis. Please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon na sugata.

仕上げの補なはなってくせいの。補なはなってくせいの。しジョスワ。しジョスワイドゥイン、ギハラってくせいの。ギハラってくせいの、しデイビーの。ang bukos ng mga panimalay ginahalat ko sa imo upod sa tanan Ginoo nga panimalay ngayari diri kag tanan ngayara sa ministry ginahalat naman sa imo Ginoo buhi ginahalat pamatiin Ginoo nga pagamoy let your love Lord manifest to them let them know that you are God Amen Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton. Nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao, kay yara na sa kabot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigugma ni Jesus.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa akon. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa akon. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit,

touch me again. He touched me. He touched me. Yes, I believe.

0: The Lord is not so good. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim your Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may isa ka tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay Sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

0: tanan nga nagay nulsol dapat nang magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala.
0: Ugot sa ila tagipuzoon.
1: Ina dun tanan.
0: Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisya sa mo. Kung mahimo mo inaan.

pagkud wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad ng mga tao.

the word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Bato ng pulong. Ginapatawad ko ikaw. Ginahilway ko ikaw. Kay ginahigugma ko ikaw.

ikaw nga ginabaton mo pagi sa pagtong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwaya ang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agad maangkon mong bugkos ng kilwayang kapag-an. Kagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you grace. God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuso ang nagaanggon sa bag.

ikaw ay huli. Kapatid, halika na, magsisi. Ngayon na, kapatid, ang panahon.

naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamuhay na kasama niya. Bango na, tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may nagpapalit.

ang kalayo sa Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sang makusog sa mapaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire!

0: Pwede ka sa bumagambala. Kinapuses ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imo pulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Ang ibo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganitulok kaya yan. Kung sa aton pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kagsangalan ni Jesus nga labaw sa tanan. Kaysa sinangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matapog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

0: Daluma, padalumon naton inang atin pagsalig kapag tuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang atin relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa atin. Abi ng siling sa kasulatan nga paagi sa atin pagtuo. Nagapati kita nga si Jesus yari sa aton. Tagipuzoon. Garing pabakuro naton ina. Nga si Jesus yari sa aton. Tagipuzoon. Kagang gahom sa iyong espiritu nagapaligpon sa aton espirituhanon ng mga bugay. Paligunon naton ina. Kag si Jesus nga yari sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan. Sobra pa sa kapaligan sang yawa. Sobra pa sa aton kinahanglanon. Ang ngalan nga ina. Oh, nga yari sa aton. Yari sa aton ang inang ngalan. Kasi sinangangalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa, sa ngalan ni Jesus, ginaitan ikaw. Kaginaman na rin, po, kaginaman. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Gani magkasiling kita sa buong lungs, be healed in Jesus' name. Respiratory system, be healed in Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita sa buong sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, gihigtan ikaw, go, kag magaling!

0: meron tayong mga bunga na ganito. Kung ang ating buhay ay may ganitong mga prutas, no? Kung wala pa, my dear brothers and sisters, manalangin tayo sa ating Panginoon na bigyan niya tayo ng grasya, no? Na madaig natin ang mga makasalanang pag-uugali at mga masasamang espiritu na umaalipin sa atin at, no, isurrender natin ito sa ating Panginoon. Dahil kung isurrender natin ito, our Lord will surely, no, set us free at ibigay niya sa atin yung grasya, yung banal na espiritu na siya yung mananahan sa ating bawat puso. In Jesus' name, amen. So kasama ko dito na ngayon si Sister Cheryl. Sige sis.
1: Amen. Mapagpalang gabi mga kapatid ko kay Kristo. No? Salamat sa ating buhay na Panginoon sa gabing ito na sama-sama ulit tayo makinig sa kanyang banal na salita sa ngayong gabi na ito. At salamat sa kanyang grasya mga kapatid ko kay Kristo. No? At grasya ng Panginoon na tayo, you know, makapakinig ng kanyang banal na salita. At totoo yan, Sister Eden, no, sa ating banal na salita sa ngayong gabi na ito, no. At makikita natin ang prutas kagaya ng kahoy, Sister Eden, no, makikita natin ang, no, sa prutas ng kahoy kung matamis o hindi, Sister Eden. So, dati, Sister Eden, nung wala pa yung, hindi pa ako nakapakinig ng Word of God, talagang yung pag-ugali ko, Sister Eden, nakikita ko talaga na nandyan yung jealousy, Sister Eden. Nandyan talaga yung lahat ng mga hindi magagandang pag-ugali, Sister Eden. At nakuhaan ko din, Sister Eden, no, pag nandyan pala ang kasalanan sa'yo, no, kahit anong gawin mo, Sister Eden, kung hindi ka nakapahingi ng kapatawaran niyang mga kasalanan mo, kahit anong gawin mo, Sister Eden, dahil sabi ko noon, gusto kong magbago, gusto ko na hindi ako na magganya, na hindi na magalitin, pero hindi ko kaya, Sister Eden. Yung nasa bunga nga ko lang na gusto ko nang magbago. Pero yung darating yung oras na yung galit ka, Sister Eden, hindi mo kayang pigilan. Doon ko, Sister Eden, no, dahil nga, no, wala yung grasya ng buhay na Panginoon sa akin. Pero nung nandito na, nung unti-unti ko, Sister Eden, no, nakapahingi na ako ng kapatawaran ng makasalanan ko, Sister Eden, yun, unti-unting hinahanap ko na nasaan na ba yung jealousy, yung mga inggit, no, Sister Eden. At talagang nakita ko sa aking sarili, Sister Eden, masyado akong selosa, Sister Eden. O, nakikita ko sa aking sarili. At noon, nung parang hinahanap ko na lang, bakit wala na? Oh, Sister Eden, dahil nga, no, sabi, no, makikita mo na yung bunga, dahil yung manifestation ng Holy Spirit, Sister Eden, na sa katawan mo, parang hinahanap mo na yung mga pag-uugali mo, kung nasaan na yon, unti-unting nawala. Hindi naman na totally nawala lahat, Sister Eden, mayroon pa naman, pero kaya mo nang sabihin, makontrol at minsan masabi mo, ay mali yung ginagawa mo, ma-recognize mo na yung mga kasalanan mo, Sister Eden, dahil nga, through the Holy Spirit, dahil wala tayong magawa, Sister Eden, kung wala yung Holy Spirit, gustuhin mo mang magbago, gustuhin mo mang yung ugali mo, pero kung wala yung grasya ng ating buhay na Panginoon, Sister Eden, wala tayong magawa, Sister Eden. Kaya salamat sa ating buhay na Panginoon sa kanyang pagtuturo sa atin, no? Dahil sa kanya, unti-unting makikita mo sa sarili mo na mayroong pagbabago. In Jesus' name, amen and amen.
0: Amen and amen. Because the Holy Spirit who is in us is the Spirit of enablement. So it enables us to conquer, no, our human nature, our human desires, no, yung mga pita ng laman, ay talagang madaig natin yan kapag umuobra na sa atin, nandito na sa atin ang banal na espiritu. Ang sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 16, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. So, kailangan si Sir Cheryl mag-decide tayo, no? Nandyan na yung grasya, ngunit kapag hindi tayo nagdesisyon na tanggapin at sundin yung banal na salita ng Diyos at ang promptings ng Holy Spirit sa atin ay talagang hindi rin tayo makalaya, Sister Cheryl.
1: Amen. No?
0: Maging patuloy tayo na maging alipin ng ating evil desires, ng ating human nature, ng pita ng laman. Patuloy tayong maging alipin ng galit.

0: ng inggit, ng envy, ng jealousy, no, ng pagka, no, kuripot, no, patuloy tayong maging alipin yan. Kaya, ang sabi dito ay gawin, magdesisyon tayo na talaga ang banal na espiritu ay siya yung sundin natin at gawin natin na patnubay na maggabay sa atin, sa ating buhay, no, at huwag sundin ang pita ng laman. No, kailangan talagang itakwil at magdesisyon na ang sundin natin ay ang banal na espiritu na nandito sa atin at hindi yung ang pita ng ating laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng espiritu at ang mga ninanasa ng espiritu ay laban sa mga pita ng laman. So, makita natin merong away dito sa loob natin. Yes, no, gusto, yun yung sabi mo si Sir Cheryl na nung una, pag wala pa tayo sa grasya ng Panginoon, ay gusto na nating gumawa ng mabuti, ngunit makita natin yung ating sarili na iba yung ating ginagawa. Amen. No, hindi, gusto nating huwag magalit, ngunit makikita natin yung ating sarili na nagagalit pa rin. Yes. No, kaya ang sabi dito, magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. No, kagaya ni San Pablo, ang sabi niya, gusto niyang gumawa ng mabuti, ngunit nagtataka siya kung bakit na ang hindi niya gustong gawin ay siya yung ginagawa niya. No, dahil makita natin, mayroong puwersa, isa itong puwersa na nandito sa loob natin na kung sa atin pa, kung wala tayo sa grasya at kung hindi natin pagdesisyonan ay talagang madaig tayo ng pwersa na ito, no, ng kadiliman, ng kasalanan na nandito sa atin. Ngunit kapag nagdesisyon tayo, no, if we decide and we choose to follow, no, the leading of the Holy Spirit, yung promptings ng Holy Spirit, yung patnubay at gabay ng banal na espiritu, ay talagang makikita natin yung ating sarili na madaig natin ang kasalanan, no, ang diablo, at masunod natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay na gumawa ng mabuti at maging banal, no, kahit na nandito pa na kahit na nandito pa lang tayo, no, sa mundo. Sige, Sister Cheryl.
1: Amen. Totoo yan, Sister Eden. We back 2019. Nung umuwi ako dahil pandemic yon at hindi ako kaagad nakabalik, Sister Eden. At doon talagang grabe yung away na sa loob ko, Sister Eden. Dahil, no, grabe. Ang doon ko nakikita, Sister Eden, na kung wala yung grasya ng Panginoon, sabi ko, yung grabe yung galit ko, Sister Eden, hindi ko kayang kontrolin. Dahil lahat, paggalit ako, Sister Eden, lahat ng nasa loob ng bahay, sinisira ako. Pati yung pintuan, Sister Eden, ganyan yung ugali ko, Sister Eden, no? Na ang yung baga gusto mong pigilan pero hindi mo kayang kontrolin, Sister Eden, dahil nga yung nasa puso mo, grabe yung galit. Pero yung sabi mo kanina, Sister Eden, na kung gusto mong ang sabi kanina na kung gusto mong kung 'di ba pwede nating piliin, Sister Eden, eh, kung sundin mo talaga yung ang galit mo or gusto mo yung katahimikan, Sister Eden. Hiningi ko yun sa Panginoon na tulungan ako, Sister Eden, dahil sabi ko, Lord, bakit ganito, hindi ko na kayang kontrolin yung sarili ko dahil parang magulo kasi nga umuwi yung asawa ko sa gabi ang lasing, Sister Eden. Parang gusto kong sumabog yung puso ko dahil dumating siya na galit, Sister Eden. Grabe. Pero yun, sabi ko, Lord, sabi ko, bakit kaya na ganito na yung naramdaman ko? Hindi ko mapigil yung sarili ko. Pero yung iniisip ko na talagang gustong sundin ko yung kaluban ng Panginoon na kaya mo namang control, hingiin mo yung grasya ng Panginoon na tulungan ka, Sister Eden. At yun, unti-unting nawawala, Sister Eden, dahil nga, yung hiningi ko ya, tulungan ako ng Panginoon na gabayan ako, na kunin lahat na hindi ko kayang kontrolin, hindi ko kayang pigilan yung galit ko, Sister Eden. At yung ginawa, parang ang leading ng Holy Spirit na mag-confess ako, Sister Eden, at humingi ng kapatawaran sa ating buhay na Panginoon, Sister Eden, yun nang pala ang unti-unting nawala sa akin, Sister Eden. Dahil nga, no, yung sundin mo kung ano yung word of God na sabi nga, no, kung nandyan yung spirit ng Panginoon, nandyan yung love, nandyan yung ang kasiyahan, Sister Eden. At talagang hiningi ko yun sa Panginoon na gusto kong yan ang mangyari sa akin, Sister Eden. At talagang yung ating Panginoon mapag-

0: Mahal Sister Eden, at unti-unting no, na-control ko yung aking sarili. In Jesus' name, amen and amen.
1: Amen and amen. At alam natin na maisabuhay lang natin, no, at makapamunga tayo ng bunga na gusto ng Diyos, na yan yung prutas ng banal na espiritu, kung tayo ay palaging nakikinig sa banal na salita ng Diyos. No, Sister Cheryl, no, importante sa ating buhay that we have to listen to the word of God. Amen. At tanggapin natin yan. Dahil kung wala tayong napakinggan ng banal na salita ng Diyos, ay kung sa atin pa, no, ang banal na salita ng Diyos ay siya yung sinasabi ng ating head servant,

0: kaawaan, no? At yan ay matanim ng malalim sa ating bawat puso, no? Again, it has an invasive power, no? I-invade niya, talunin niya yung mga masasamang espiritu, at makita natin na ang banal na salita ng Diyos na ating tinanggap, yan ay tutubo yan at lalago at mamunga ng bunga na yan yung fruits of the Holy Spirit. At ang panalangin, Sister Cheryl, araw-araw, it is a must for us to pray. Amen. Dahil sa pamamagitan ng panalangin, we will be able to unite with the presence of our Lord and with the Holy Spirit. At sa pamamagitan niyan, sa ating pag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, no, ang kanyang banal na salita ay na ating napakinggan at tinanggap, ay talagang maramdaman natin yung kapangyarihan. At sa pamamagitan niyan, no, ang presence ng Holy Spirit na maramdaman natin every time we pray fervently at makiisa tayo sa presensya ng banal na Espiritu, yan yung ang dumidilig, Sister Cheryl, sa banal na salita ng Diyos na natanim sa ating puso. Dinidiligan niya ng presence ng Holy Spirit, no? It is like water, no? Yung Holy Spirit, no? Na dumidilig sa banal na salita ng Diyos na itinanim sa ating puso. Kaya kung palagi tayong nananalangin, si Sir Cheryl, masipag tayong manalangin, makita natin na madali nating madaig yung mga masasama nating pang-ugali, at makita natin na nagbabago talaga yung ating buhay. Amen. Yung ating pananaw, yung ating mga pang-ugali, dahil nga mabilis tumubo yung salita ng Diyos na naitanim sa ating bawat puso, dahil dinidiligan yan araw-araw ng tubig, at yan ay ang presensya ng banal na Espiritu na kung saan na we were able to be united during our prayer. No, especially like mga prayer meetings, Sister Cheryl, at mga gawain ng Diyos, kung tayo ay masipag, no, manalangin at umattend ng mga gawain ng Panginoon, makita natin na madali tayong tumutubo tayo ng mabilis, Sister Cheryl.
1: Amen.
0: Sige.
1: Totoo yan, Sister Eden, no? At kahapon, napakaganda ng Ebanghelyo, Sister Eden, at pinanginilayan ko yun. Sabi ko, Lord, nandito ka talaga sa akin. Kasi yun nga, yung Ebanghelyo kahapon, Sister Eden, na hindi lang, no, na palaging tayong nagsisimba, kundi yung isagawa natin, yung, kumbaga, yung hindi lang sa panlabas yung linisin natin, kundi sa loob, mga kapatid ko kay Kristo, no. Saka, tinanong ko talaga yung sarili ko, Sister Eden. Sabi ko, Lord, nandito ka ba talaga sa akin? Sabi ko, ganun. Na, yun nga, dapat maramdaman sa loob ng bayong pagmamahal, lalo na sa anak ko, Sister Eden. At talagang pinagnilayan ko yon, at sabi ko, Lord, at naramdaman ko, Sister Eden, dahil nga, no, kahapon, kahit hindi ako naka-attend doon, no, kasama ko sa bayong anak ko, yung asawa ko, na ang sarap na ma-feel mo, maparamdam mo sa anak mo na yung pagmamahal, dahil nga yun ang iningi ko sa Panginoon, na Lord, sana may sa buhay ko yung word of God, no, hindi lang na ganyan, nag-attend ka ng prayer meeting, nagsisimba, nagro-rosary, at napakaganda ng word of God kahapon, Sister Eden, kung pagninilayan mo at i-con mo sa sarili mo, Sister Eden, no, talagang yun nga ang isang tanong ko kahapon, sabi ko, Lord, nandito ka ba talaga sa akin, na, no, dahil minsan, yun, ipinagpuan ko talaga sa sarili ko na dapat maramdaman ng anak ko yung ang pagmamahal, Sister Eden, na ma-feel niya talaga na ang kasi hindi ako kasi showy, Sister Eden, hindi ako showy na ganun maghagha, ganun, hindi ako showy, kaya sabi ko, Lord, na makita ng anak ko ang totoong yung pagmamahal ko sa kanya, dahil minsan, Sister Eden, masyado akong stricto kasi, kaya lang yung hindi pala kailangan ng bata yung ganun, kundi maparamdam mo, mapakita mo sa kanya yung pagmamahal, yung paghag, yung ma-feel mo, yung kaya nga, yung nakikita ko sa'yo, Sister Eden, ng pag-alis ng anak mo, yung na-bless mo, yun ang pinasabi ko, Lord, na ma-apply ko yun sa akin. Kaya masarap, Sister Eden, no, pag mayroon kang kasama at makikita mo na, ganyan palaga na dapat i-kuan mo sa kanya, iparamdam, no, ang totoong pagmamahal. In Jesus' name, amen.
0: And amen. At yan yung sinasabi si Sir Cheryl na action speaks louder than words. Amen. No? Na, maganda yung sinasabi mo rin, pero mas maramdaman nila kung sa pamamagitan ng iyong gawa, no, ng iyong mga pagsakripisyo na

yung pag-hug sa kanila ng yung maramdaman nila yon, yung mga kahit minsan hindi ka na nga magsalita pero kung makikita sa yung gawa ay talagang maramdaman ng isang tao ang pagmamahal, and the language of love is sacrifice. No, talaga, at yan ay pinakita sa atin una si Sister Cheryl ng ating Panginoong Hesus Kristo. Siya yung modelo ng totoong kahulugan ng pag-ibig, no, ang pag-ibig na kung saan na kaya niya ialay yung kanyang buhay para sa kanyang iniibig. So, sakripisyo, yan yung language of love. Kaya my dear brothers and sisters, magawa lang natin yan, makapamunga tayo ng ganyan kung nandito sa atin yung banal na espiritu. Kaya hingin natin sa ating Panginoon na sa lahat ng oras ay manahan siya sa ating puso, at ingatan natin si Sir Cheryl yung banal na espiritu na nandito sa atin. No? Let us not sadden the Holy Spirit. Kailangan sa lahat ng oras ay we will be able to please our God by following His will in our life and to turn away from sin. No? Say no to sin at all times. Amen. Through the grace of God who is working in us. In Jesus' name, amen, amen and amen. Amen. So may kasamaan tayo dito sa ating Facebook. Kasama natin si Annabelia Calabio. Good evening, sis. Pagidait. Thank you, Lord Jesus. Amen. God bless. Shari May Tubong-Banwa, dyan sa Jeddah. God bless you, Sister Shari May, together with all the members of your family. I-bless ito si Saint Brother Saldi at ang inyong mga anak. Sister Lani Pilongco, Lina, nagsasabing amen. God bless you, Sister Lani. Kasama ninyong buong pamilya. At patuloy tayong nananalangin sa kay Melvin at sa kay Jayan. No, i-bless sila ng ating Panginoon. At si Sister Shari May, good evening, Taiden and Sis Che. May the Lord bless us all. In Jesus' name, amen. Amen. God bless. Sister Lani, pagidait ito mayong gabi, Sis Eden and Sis Che, God bless us. No? In Jesus' name, amen. Amen. Olivia Cordero, nasasabing amen. Joven Cuarte, nasasabing amen. God bless you, Brad Joven. Kasama ng iyong buong pamilya. Robeline Graciano Baltasar, dyan sa Jeddah. God bless you, Sister Robeline and family. Ching Maluhubag, nasasabing amen. God bless you. At we continue to pray, no, for the total and complete healing of Sister Amalia. In Jesus' name, amen. Amen. Sir Robeline, nasasabing amen. Sister Nini G, dyan sa Taiwan. Amen. Blessed evening at pagidait, Sis Eden and Sis Che. God bless always. So, i-bless kayo, Sister Nini G, dyan sa Taiwan. At i-bless din dito ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral. Bekbek Paternal, dyan sa Lebanon. God bless you, Sister Bek, together with all the members of your family. Si Ning Nancy Canyonaso, nasasabing amen. No, Ning Nancy, God bless you. At hugs and kisses sa iyong apo na si Marga. No? And i-bless ang iyong buong pamilya. Jenaline Shega, nasasabing amen. God bless you, Sister Jenaline. No? At si Fe Conisa Penturas, nasasabing amen. Apriline Palmes, nasasabing amen. God bless you. Nelia Bianida, kasama din natin. God bless you, Sister Nelia. At si Mila Fel, dyan sa Hong Kong. Mapagpalang gabi, Sis Eden and Sis Che. God bless sa inyo. God bless din, Sister Mela Fel, together with all the members of your family. Bingbing Dalabian, dyan sa Pototan. No? Kasama din natin. God bless. At si Nelia Bianida, nasasabing amen. Sanigaw Eder, amen. Thank you, Lord. No? Maraming salamat. At sa oras na ito, I invite each and everyone, let us raise our hands. Close our eyes and let us pray. Dear Lord, maraming salamat sa iyong mga banal na salita. Salamat sa patuloy mong paggabay sa amin, pagpaalala sa amin na sa lahat ng oras, Panginoon, we need the Holy Spirit. At kiniklaim namin ngayon, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na umuobra sa bawat isa sa amin na aming natanggap through our baptism. Kiniklaim namin, Panginoon, na patuloy itong magsasagawa sa aming bawat puso. At bigyan mo kami, Panginoon, ng grasya na sa lahat ng oras ay, Lord Jesus Christ, maisagawa namin ang iyong kalooban. Maraming salamat, Lord Jesus, at kiniklaim namin sa oras na ito dahil nandito ka sa amin, O Lord Jesus Christ. Something good is going to happen to each and every one of us. We pray and we claim, O Lord Jesus Christ, that you are touching all our brothers and sisters who are with us right now in this program. Maraming salamat sa paghipo mo sa bawat parte ng katawan na merong karamdaman. Salamat sa pagpapagaling mo, Panginoon, ng lubusan, Lord Jesus, na Sister Leia, kasama ng buong kagalingan ni Sister Merlinda, ni Brother Narsing, O Lord Jesus, ni Brother Fritz, kasama na buong kagalingan ni Father Ronald, Lord Jesus, Father Junik, O Lord Jesus Christ, at kasama ni Father Mark, Lord Jesus. We also pray, Lord Jesus Christ, for Pope Leo XIV, Lord Jesus Christ, for his healing, for new strength, and for his miracle. Salamat, Panginoon, sa buong kagalingan din ni Sister Tisay, Lord Jesus, sa bagong lapas na binibigay mo sa kanya, buong kagalingan in thy high

ninyo man lang ang nagaygugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang gani ang mga magkasasala nagaygugma sa mga nagaygugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkon ang ginapahulan ninyo ang manlangin ang makabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higugmaa ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimu ang maayo sa ila. Magpabulam ka mo na wala nga paabot na bayaran. Kagmagbaton ka mo, singdako nga ba, kagmagbaton ka mo, singdako nga balos. Kagmaging anak ka mo sa labing magagagahong nga Diyos. Kag maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot, magmaluluyon ka mo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong kag ang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkondinar sa inanin.

sinibahan magkumbinar sa inyo. Magpatawad ka mo. Kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag ka mo sa ibang. Pagod ang Diyos, magahatag man sa inyo. Ang inyo, ang ihatag sa inyo, nasukod sa bahayo, nagasot, nauyok, kang nag-awas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa ibang. Amo man ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I help you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang ibo nga kaluwasan, adlaw sang ibo nga pag-ayo. Napati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Napati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iyang presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iyang presensya, ngang presensya nga nag-aayo. Tuwa natin ini.

mo matubang ang wala kang tuo mo, ambalon mo siya nga palangga kagid sang Ginoo. Yes! Palangga kagid sang Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

Ang una nga, mahal ka ng Panginoon, iambal na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay. Tungod kay ang amay, nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balog nga, mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal taman sa atong kaugalingon, nga mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin ulang kay Jesus, sunod sa atong kaugalingon.

0: ang atang pagtuo. Nakitatanan, hindi na palangga sa ang Ginoo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Tayo na ng
1: Lord, hallelujah.
0: Sabay ni Paul, yung mga Lord Jesus.
1: Amen, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga.

niya sa aton nga pinudyagan, hindi niya kita pagpabayaan. Kagmagatuyo siya sa aton. Bisa nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw. Upod na to siya. Bisa nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita maluhos. Kaya iya nga gugma, nagaluwas sa kinahanglan na to.

ang pagbaton sa iya. Hugot sa tantangit pusuot. Agot na batuan nato, ining aton kaugalingon. Ang aton kailigpon, ang aton tawanong at kinaugali, dapat nato magperde. Agot na buhi kita. Kinanglan natin si Jesus.

kuno naton subong ang inyong milagro. Tuwa naton siling sang Ginoo ko nilisugtan ninyo ang inyong ginapangayo. Iyayatag sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sang community. Inilisugtan subong naton ang ibo kinanglanon, ang kinanglanon sa Parimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sang Ginoo. Pangayo subong ang pulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdatagan. Labaw sa tanan pangayoon naton ang bertud sang Espiritu. Ang na siya nang makahatag sa atin ng pagpaubos, ang pagkami ng tagon, ang pagkami ng panon, ang pagkamaluluyon, ang pagkadyos nun, ang pagka may kugmaon. Siya lang makahatag sa na kagamoy ng atong ginapangayo. Kamagin ara sa tagsa sa atong ka sa atong palibalay. Magpabilin sa aton. Kagimuon niya itang instrumento sa pagluwas ang iyong katawan, sa bilog ng kaliputan. Thank you, Jesus. Now, paghayo, kag ikaw pag-atagan. I am miracles. I've seen

0: Jesus, baptize us. And with your holy presence, fill all our needs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is here. Thank you. Somebody's neck is being healed. Nervous system is being healed.
1: Amen.
0: Tongue is being healed. Amen. Now, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit is there. And I pray that the Lord God will open our mind and give us spiritual, the gifts of the Spirit, in order for us we could work with Him. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Lord, I pray that you will open our minds and give us spiritual understanding. And let that gifts of the Spirit flow from us. Use us mightily. With boldness, O Lord. With your spiritual strength. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat.
2: Hari, galingit nun. Ginapasalamatan namon. Ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sang kapawa. Ginhatag mo sa amon, sa Jesus, ang amon paluluwas. Salamat gid sang iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa maayong balita. Nga abot-abot gid baton paagi sa simbahan. Patawaran kami sa among kasalanan. Kag magari ka sa amon. Kag samtang nagahulat kami sa may mayaon nga pag-abot. Ikaduwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya. Nga magiusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat id. Kada ka pangamuyo kami hindi lamang sa amon kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kag napangayo gid namon, tawag kami tanan, kag itugot nga kami tanan, mag-aalagad sa imo, samtang nagakabuhi kami, kag maangko namon, inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abon na una, Ginoo. Sa tanan ng Dion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, eh, sa pagpili mo sa amin.

ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Dios. Isn't it?

0: ginbakal ka na sang Diyos. Iyak mo sang Diyos. Kagwala sa mga kapamulag sa inyo, sa gugma sang Diyos. Kay iyak mo.
1: You belong to me.
0: Iyak mo.

0: ginabuntang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya ginapangayo, ginamon na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon. Puni ni sang kalipay. In Jesus' name, yes.
1: Thank you, Jesus. At iyon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ay ating hayaan,

0: ADG FM 98.9
1: Estancia Iloilo,
2: your healing and miracle radio.

0: Ginoo, kung hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo, sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kanisang mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ka, ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman ng ibang mga lampag at pilas. Nag-ayon sa amon. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kag kalagang espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-ayos ang tanan nga ginapatyag na mo. Yes. Ginatuuhan na ito nila. Nang iyang espiritu sa mo. Yara nag-ahulap. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo. Ang nagagapot sa ibo ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid nga wala sang balaan nga matabo sa aton tunga kun indi siya maghimo sina. Tuuhi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro abong si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kun may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magduo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

Your light, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our heart. Papayuisi po ang iyong presensya. Kasubong sagsuba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuson, atong mabatyagan.

Ang kunon ta na sibo. In Jesus name. Thank you Lord. Thank you Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus name.

your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya isa kabanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo ng pangamuyuan. O may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kag magkaroon sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

walang pagkamaayo sa ibuso mong adlaw. Inapagkamaayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong, subunggit. Subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name.

I have a savior. I have a savior.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo. Masablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome.

0: The Lord is not secure. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginalisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini. Ngang imo ginapangayo sa buhi ng Diyos nga nagatanaw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan, ginakon, Ginoo. Kagsangalan sa ministriya nga ginapangayo sa ning amon kauturan. Nga halin sa tagipusoon, iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name!
1: Amen!
0: Hallelujah! Amen.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo. Nasablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit,

tomorrow, I have a savior. I have a savior.

0: Nga nagay nulsol, dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang salamat.
0: Pugot sa ilang tagipuzoon.
1: Hinagunta na mo.
0: Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

0: kon may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw.
1: Kari,
0: kagkatuin siya sa pag-ariglo sa imo kang anon. Kon mayari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuin siya sa mo. Kung mahimo mo ina. Mari pa sa sisters. Buhat ina. Nga balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad. Buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo ng mga tao.

tayo'y naririto. Hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Sino ang magsasabi ikaw ay huli, kapatid?

ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

tumayo at lumaka. Kapatid, dulo nito'y may nagsasabi.

0: His passion is to save the world. Amen. We must be one with His word. Kaginahanglan mapunan kita sa Espiritu Santo. Amen. Kagipractice naton ang aton nabatian. Ikabuhit naton ini. Upon kita, liwat sa cross ni Kristo. Dumdumo naton ang nagihan sa aton maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.
1: Ang landas ng pagdurusan

tulugan yung sumunyo kaugalingon. Hindi ilang na nagkanta kita, kundi samta nag-alsa sa San Cruz, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa San Cruz, di mo kagsangsala na ginaalsa niya, upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon. Nga nag-upod sa kay Jesus.

Sin is very powerful. Imuon kang naparalti ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong

Hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong na tungod sa sumpa kag samsala. Hindi magduwa-duwa na magkatok kay Jesus ang iya pagpatawad. Magahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangod ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Na may kapagod at pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mong sabi mo. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, sinin niya, ang imo sala, ginapatawad man. Sinin niya sa libro ni Santiago. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa buong. Ang Espiritu niya, yan ang sa atin. Yan ang sa atin, tagi mo sa katuhin. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa buong yari, pagpagkabakot ka, hindi ka mag-gadlog, magtuo ka. Sa sinigid ka tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan. Mabatod mo ang imo bilagro. Mabatod mo ang imo pag-aayo. Hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan. Sa pag-antos. Iligtaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Nagbato ng kapatawaran.

0: you, Father.
1: Ang ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo na himo? Bisang gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo na himo? Bisang pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkong ang ginapahulan niyo ang manlangin ang makabayad sa inyo, ano ba lang kayuhan nga inyo na himo? Bisan gali ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higugmaa ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuang ang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nga paabot na bayaran. Kag magbaton kamo, singdako nga ba, kag magabaton kamo, singdako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing matagagahong nga Diyos. Kag maalban siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot, magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpagukong kag ang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkondinar sa inanin. Kag ang Diyos hindi man magkondinar sa inyo. Magpatawad kamo kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa inanin. Pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo. Nasukob sing maayo, nagasok, nauyok, kag nag-awas. Tay ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sang Diyos para sa inyo.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may isang tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.